se peda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibus Pam, kamba kausita hasta un aji hambihuna por matipimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihuna tapis, hambihuna hasta un aji. Musu makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungukunata hambihuna, mana pakta tarik niawi kuna, masna ijakta mirikuna, runa hambihuna taruga.